0: Lè nou bese bon la rivye, pou ka sevi fey, nan sevi wash. Pou ka sevi papye, lòt ka sevi klof.
1: Tout moun ni manye yo ka fe bagay yo mache, pou ka ale, mwen ka vire. Pou ka vire, mwen ka ale.